owo ki won ni le ra je iyo ki won ni le olopo ojo osu erun yo ope ko ma la kan ma se bo opa soro pore bu chiki chiki lorun ope ka se ri omo.